0: Introducing Creamette Tea and Coffee Creamer.
1: Mure ono mwaka wa bulimi. Byale ni ne shitekelo, byale ni ne chirumba na zamseed. Chibe mune kabila okubyala kapya bwangu. Nangula imbuto ya mwaka unse. Ba zamseed naba kwata imbuto ya hybrid ye balali enu. Nga chakutila mule kabila kapya bwangu iyo ile itwa Ultra Early Variety Saleni ZMS 328. Ipya mumienshi itatu. Nangula limbi mule kabila imbuto iyo ibyalwa elo kabili ifumya ubusomboshi ubukala mbanga nshi. Byale ni ZMS 620.